sa wala at mula sa wala ang Diyos ay gumawa. Pero isa lang akong tanong, paano kung mismong gumawa ay wala? Eh di wala ako dito at wala ka rin dyan, at di bale wala ang lahat at lahat.

Simula sa wala, darating sa wala. Ano ang tunog ng wala? Bakit tila ako nababahala? Siguro nga'y wala ay may dahilan. Nakikita ko ito kahit saan. Sabi nga ng katanungan, wala ka ba napapansin? Bakit may wala? Sino ang wala?

meron o wala, meron o wala. Ang tanong, ano ang meron sa wala? Ang sagot, merong sa isayang wala. Ang tao sa mundo'y nabubuhay sa wala, walang pera.

Mula sa wala, darating sa wala ang squatter. Walang bahay, ang ulila, walang magulang. Ang killer, walang puso. Ang bobo, walang utak. Ang kalbo, walang buhok. Ang sining, walang saysay. Ang bulag, walang makita. Ang bayang ito'y wala.